0: Timizay ko na zata zuksiching. Chasna kakpipis. Hinti ko na kamay piskatsong rimas kakunataka. Imaza ruras kata taita Dios tapuko ipunja pimi. Imamanta chasna rimas kataka pay ko na zata wizanga kuna. Chay punja pika, kambaksimi azita rimas kaska kaspaka. Aji niskami kangi. Kambaksimi mana azita rimas kaska kaspaka. Zaki chiskami kangi.
1: Nirkami. Chay pika mandaskata kishkakunapis. Fariseo kunapis maihan kunaka Jesus taka.
2: Yachachik, suksin altami ruraspa rikuchichu ninchik.
1: Nikpimi, Jesuska.
0: Wawa wawa mizaita rurak, wainayak runa kunaka, suksin alta ruraspa rikuchichu mi mañankuna. Paikunamaka manatak rikuchiskachukanga. Hasta wampis profeta Jonás sina tukuskayatami rikungakuna. Jonás suhatun chalwapa wiksa ukupi kimsa punjata, kimsa tutata kaska sinazatagmi. Runa echa yukpis, aspa ukupi kimsa punjata, kimsa tutata kanga. Imaza ruraskata taita Dios rikuchi punjapika. Kuna kai punjapi kausah kunataka, nini bepi kausah kunami, mana ajitamari ruraskangichin ningapak samunga kuna. Nini bepi kausah kunaka, hunas wizakpimi, paikuna huchayu kaskamanta taita Dios mankutirirka kuna. Kai pika hunas tapis yajimari wizakun. Imaza ruraskata taita Dios rikuchi punjapika. Ura raktata hatung manda warmi pismi, kuna kai punjapi kausakunataka mana ajitamari ruraskangichin ningapak samunga. Chay warmika ñawpa mandak Salomón yachay sapa kakpimi, pay yachachishkata uyangapak karu llaktamanta shamurka. Rikichik kaypika Salomontapis yajimari yachachikun.
1: Nirkami.
0: Mapayachik espiritu runamanta llukshishpaka, shitashka pambakunatami samarinata maskashpa purin. Samarinata mana hapishpaka, ñawpa ñuka kawsakushka llamantak kutin tigrasalla nishpami tigran. Ña tigraspaka phichashka, allichishka chusaklla wasi uku shinatami chay runataka rikun. Chasna kakta rikushpaka, payta yalli millay kanchis supaykunata pusamushpami chay runaman yaykushpa kawsankuna. Chaymantami chay runaka ñawpa ima shina kashkatapis yalli millay tukun. Kunan punllakunapi kawsakuk millaykunapis chasnallatanmi tukungakuna.
1: Nirkami. Chay pikakunaman Jesús willakukpiragmi, paypak mamapis, wawkikunapis, paywan rimangapak kanllapis uyakurkakuna. Chaymantami shukka.
3: Kambang mama, kambang wawkikunamari, kanwan parlashun nishpa kanllapi suyakunkuna.
1: Nirka, Jesús kutichishpaka.
0: Pitak ñuka mama, pitak ñuka wawkikunaka.
1: Nishpa, paypak yachakukunata makiwan rikuchishpami.
0: Kaykunami ñuka mama, ñuka wawkikuna. Maihampis hawa pachapi kag ñuka yayapak munayta rurakunami, ñuka wawki, ñuka pani, ñuka mamaka.
1: Nirkami.